rako mazuva ano. Mukomana uyu akanga aenda asina kiriya kwaambuya. Akati ambuya vaisa muromo mumunhu. Ini ndakapwatika kuseka kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano nenuwe. Mukwashaka uyu asina chaenda chopakiriya. Vanotsamwa zvakaipa kwazvo. Ndichati mukoma zvinokurambisa.